Inja no pei yesro sro. Nyame se onnum ye na omwai. Na omwai nkabu mu mapa. Yedibetua no mo ewu wiase abraboy mu. Yedibetua no mo ewu yabusiam. Yedibetua no mo ewu ya yonkudie mu. Yedibetua no mo ewu yasafo mu. Enti anopai enkabu munsemo a yatie se yedie ye adwuma ewo yanamontuo mu ewo yabrabo mu a mefi se nyame ebe boa yen na ebe yen koso ebe yasumjie ama yen